Umlaleli kuzibonga konke lokho ungenaza kwethu. Ake ngithi ngithanga inyabonga baza kwatha ubakethi nayibamba lento. Ay! Nibambisisa wengenaza kwethu. Yazi yaphulela ezandleni thanga inyabonga. Kungena ingane ke manje. Ha kulehlano lohlelo mpela sonto.

0: Li asibonge balaleli lengoma imnandi kangaka yibona hle bahlosile bekumama lo leta kambuli ekhala ngalenkeda malena hey uphatha ka baba kuemnandi kakhulu sathi sangena kuleli hora lesine sesiphakathi nali hora lesine la siyofusa khona abantu ke manje
1: Inkumudlovu 107.6 FM

wange na wapala nawe wange na wapala nawe nanguto tanka ulana utokoteli nkabukile utokutanka utokoteli nkabulena utokutanka umkhosa utokutanka umkhosa ulapha kagudle ntaba esinathing uta ke ngivusa umakhelwane wami ngivusa umakhelwane wami umjende vumta kamakhatini nobanda pana bese ngivusa nomamo nosimanga nomadoli nazo zonke kilomo wenhlahla ngiyabonga ngane encane ka 8 years mina bawubhalile uDr Nkawu Mkhosa kakhudla intaba.

0: Selikuqile kuqa akuqugiqi kuqa Selikuqileke lelo hlelo sekusile mgundlovu balaleli singilithathe ngalibeka ithala yabona nje ngamanje ngilungele ukungena ke manje ohlelweni sibonga ukuvuka nokududuza laba bethu abasemanzini ekulesihlanu ngizwa mnaleli ngingena ke manje ngiyangena ke manje kwihlandla lokugcina lohlelo sibonga ukuvuka nokududuza laba bethu abasemanzini ake ngidlule ngapha
1: Inkumudlo 107.6 FM
2: Silverchest Entertainment Azi kubambeka kwakho kumsakazo ubalulekile Ungumudlo FM Fala wena ngokusinelela

kilimu kote mgani wami eh, mbagitu ya pilo kota kilimu eh, ukilimu mgani wami esoba ntuku msheni drive taxite eh, taxite esoba ntuku msheni drive nangu kilimu mgani wami umamtoza ni msomi utu ya tutuza kila baba semanzi.

Kwa semi ho uyebe bagiti kidina nonke ingana kama ama kidina nonke ingana za kwetu nonke ni na enshuwa zi itlobo zenu enashuwa zi itandwa zenu nashuwa ngabanga ni venu tutu awetanga lunga itli si umkundo FM si tikina nonke nse manzina upataka baba sula nlezo nyembezi ingana kama ama akuko ngezuli ingana za kwetu niangizwaini akuko ngezuli ingana kama baba kuye zula kuzo zula na kuwe wemla lili uyangizwa mtaka mama ula lapho kuleyo nkinga uzodlula kuyo nakulolo size kuleyo nkinga uzodlula kuleyo nkinga bayadlula nabanye wena yini ungadluli nakulolo sizo elukuthwele lolo size olukhungethe emntana omuntu uzodlula nawe kulo bayadlula nabanye wena yini ungadluli ubambe yini lebambile uzodlula nawe mtaka mama osizini ezinkathazweni zonke zenu nizodlula ngeza kwethu tutu akuhlanga lungethi nisulele lezo inyembezi bafethu siyeza ukuthi ifikile imibiko engemihle kinina tutu akuhlanga lungethi.

0: Lakazale li horo zwa tumal kama ngabu ya nazo umbali wa wabego angifisele usugoluhle.
1: Madam G.
0: Yes, zama pi.
1: Unjani.
0: Sapila.
1: Uyavumela nana mengiti bayi kambeli sibongo umbali.
0: Ubego.
1: Eh.
0: Angege ngusho lukangas.
1: Wagwa uza we.
0: Ubego.
1: Eh.
0: Angege.
1: Umama nje namhlanje wakasizwa leso sibongo.
0: Phela ngeke phela kwesinye isikhathi omunye angethuthatha la ekuthakazeni. Uthola ukuthi mhlambe mekuthakazwa, kuthakazwa kuthiwe kuthi avele asebenzise. Ibona bodwa kanjani?
1: Kubo.
0: Abawobekwa.
1: Mhm.
0: Uthi obekwa bakuba mhlambe mesingathola lokho sothola
1: ukuthi abekho nje. Ngisho did you know ngeke azafike nesixazululo.
0: Wazi washeshe.
1: Abakaze baba khona. Sengilenzile namucwani.
0: Oh khona ucwani ngoba ulenzi.
1: Bayiphumela bodwa nje iqoqo be umndeni.
0: Hayi siyabancoma. Hayi yazi.
1: Abanazo ngisho ihlobo.
0: Yazi. Hayi. Ayikhaba khona ke makuthi kanjalo futhi balalele ke wezama ke ngoba phela baningi bakhona la.

0: Alulekile ungumuntu FM ola wena ngokusinelela siyabonga.
1: Edolobheni emphitha elokishini emakasi iphethamarispeti yonke jikelele kanye neKZN yonke
2: ithomakonya
1: ubuzofu FM

0: Namhlanje usukile namhlanje ukhiphe isingle yakhe.
1: Akhipha bo.
0: Yes, abantu bayakhipha manje phela sisibheke kuyona uDisemba manje. Uma ukuthi awukhiphi emgodleni wakho ku late. Ngoba uma artist nje ikhipha manje ngoba ngempela phela ngithi la sebe sesikhetha khona sesisefu ukuthi yiphi ingoma ezoba kwi top 15 yiphi ingoma esohlwanisa ngayo unyaka so muthi wena uthi hayi zokhipha ko November late
1: right ake sambe seku mix yethu sibuye sivayile sesithi bra bra hayi ayo ready yokuthi sivayile sobalaleli kamnandi
0: yeah
1: izwa lento ngubayo la ayo nonjabulo uzodansa into ngayazi ngiyakuthembisa.

fixe. Inhliziyo yami silimile, umoya wami uyahlukumisa. Impilo yami similile, wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile. Bangifona ngizibona.

Alright, na kumpha kwamahala bakithi ke kubalekile ukuthi ke uma uwumuntu uphila kufanele uqonde kahle kamhlophe ukuthi amandla semlonyeni wakho. Amandla semlonyeni wakho bakithi zijwayeze nje ukuthi ukhulume ukuphila. Ungakhulumi ukwehluleka, khuluma ukuphila nje tangamashinga. Enikona nje izinto okufanele ubuye iqaphele nje mawuphila kahle kahle ngoba ngicabanga ukuthi baningi abantu abasuke befuna ukuthi uphume kwifocus. Uloze focus. The only thing okufanele uyenze ikona ukuthi kufanele ukholele kuloko oyikuyiko naloko okufisayo ngoba siyazi vele ukuthi ke umuntu nomuntu unesabolo sakhe. So kufanele wenze sure ukuthi uchelela lelo phupho lakho, unakekela leyo ndlela yakhe kisempumelelweni nje uyayicenta mlaleli. Singadidana nje siphume emakhaya. Siphume emakhaya angafani. Kodwa ngicabanga ukuthi uNkulunkulu noma sesibusisa uyosibusisa ngendlela engafani. So linde lakhe ithuba. Linde sakhe isikhathi bakwethu. Ungaphazamise isikhathi zabanye abantu ngoba kuyezo kwakho. Nalento leyo ukuthi uhluleke ungazamanga nje. Ave inkinga. Yonke into izofika ngesikhathi but ifika ngekhathi engafani. Futhi kwesinye isikhathi ikifike selishona ilanga. Ahlalele ethambeni nje bese wenza lokho okuright. Engicabanga ukuthi ke ikona okuzokuthatha kukubeke la ufuna ukuya khona. Akekho umuntu ongenazi ifisa, akekho umuntu ongenazi ibosiso. Kodwa ikona ukuthi kufanele wenze show ukuthi kahle kahle ngempela ngempela uyayicentela into oyisuke uyidinga. UNkulunkulu kahle kahle akekho umuntu amdalela namlethela emhlabeni engenayo inhloso ngaye. Baningi abantu uthole ukuthi ke banawo ukuthi mase sebephila la emhlabeni bese beba nokuthi bazingapheke omvela inqangi. Umuntu ayithathele inqumo zokuthi enze izinto ezibheke eceleni nje noma phazamisa abanye abantu.

nalenda ke ukuthi ke mhlambe sibe nomona uyaphila la emhlabeni unawo amandla futhi noma uNkulunkulu usheshwa kubusisa ngabe uyiona amateksi ngabe uso mabhizinisi une company ama securities ngabe uyini yini mhlambe unayo ekwenza ukuthi ke uphile kangconywana lokho kodwa ke kufanele wazi ukuthi uma ukuthi wayathola ngenyembezi usenkingeni akukho ukukhululeka mhlawumbe wena ungakhululeka vele kwamanje but into engakutshena wona iy'ngane zakho ziyohlupheka uma ungasekho ngicabanga mhlawumbe kubalulekile kahle kahle ukuthi kwezinye izinto ney'nqumo esiyithathayo sibuye sicabangele iy'ngane ukuthi-ke if kwenzeka ngidlule emhlabeni ngabe-ke ziyokwazi yini ukuthi ziqhubeke noma ikwazi ukwenza noma kuqhubeke la ngigcine khona ayikho into ebuhlungu njengokubona imindeni obuwazi ukuthi ikhomba ngophakathi but once kwahamba inhloko yekhaya uthole kulezo ngane seziyasafarisha miningi imindeni engiyaziyo mina okubuhlungu manje engifisayo futhi ukuthi engazi ukuthi ngowaphela kahle kahle isono seswele ey'nganeni mhlawumbe uthole ukuthi isikhathi uthole ukuthi umzali ayikho into ethini mhlawumbe ayenzile umzali usebenza kanzima but only to find ukuthi if esedlule emhlabeni izinto yiwele ezandleni zabantu abangacabangi kuyenzeka-ke vele naloko ziwele ezandleni zabantu abangacabangi umuntu athathe ifala kubo aphisane ngalo noma lidistroye abe kunzima ukudabukela umuntu owaziyo ukuthi unikeziwe ithuba but wadlala ngalo kweyikabhoqo cha ngizonitshena nje Alright, umahlambusana kuvula kumsakazo mayikubikelele mphini ngamukele nje. Imina lo. Wena lo. Alright, mangenze kanje ukuze yonke into ihambe ngendlela ezingifisa ngayo mangithi ke.

Uma sketch manje sibheke lapha kwezi trendayo siyazi ukuthi I think ilosine lapha yana ezweni Nepal kube nekhukhula nje esekubhubha abantu abaningi yazi ngiyazama ukuyicabanga le ngikade ngivuka nje ivideo nje yakhona nje manje ngibuka nje ngoba kunenkungu lapha amanzi aqhamuka nje lapha ngaphezulu ngano mise motion noma kuyisima kanjani but ngithe mangilandela kahle kahle ngathola ukuthi engazangazi noma bekuneqhwa somewhere lawela ezibeni noma emfuleni omkhulu wakwazi ukukapakela labuyela ncibilika engicabanga ukuthi ikona ke lokho kwenza ukuthi amanzi ehambe la kungafanele ahambe khona and futhi ahambe ngamandla agcine elimaza ephazamisa imizi yabantu kugcine kudlula imindeni ilento le kudlula abantu abaningi kunemindeni eminingi nje lapha nelahlekelwe ihlobo nabangani bazo nokuyinto ke engeke ngize into ehlale simelisa umzimba into engamukeleki into engasoze yamuke akuyona into futhi ungayibukela le ngoba imveli iyakwazi ukuthi kahle kahle iyilwele yabo angeke size sazi ngeke sisole bani but imvelo nje eqhamuke nolakalayo yenza ngale ndlela eyenzeke ngakhona ngoba nemvelo kufanele ubuye uyihloniphe phela ngeke angisho ukuthi mhlawumbe bengayihloniphi kodwa nje amandla emvelo isimo esingenzekala noma ikephi le siya ukufanele senze show ukuthi mina ngakhe ngasemfuleni and leya nto leya ingenze ngasaba ngasaba ngale ndlela le yokuthi sengibiza ukuthi kube khona indlela engenza ngayo angazi yabo. Alright, siyazi kahle kahle kahle kamhlopho ukuthi ke kulona le lesonto kudlule usisi noma umama kumina ngoba kahle kahle ukhulile ngikhule nami nje obaba bemlalela nami ngacena ngimlalele kwezinye zeingoma zabo uDolly Parton bakithi ushile emhlabeni aziwa kamagale lakhe baningi abantu ebebekade besizakala mhlambe ngeingoma zakhe ngoba likhulu iqhaza libambile nje emhlabeni wonke jikelele sithi ke alehlangalile ngehlanga umndeni wakhe engathi ungaba namandla okumelana nesimo awubhekene naso njengamanje uNkulunkulu abasingathe alehlangalile.

ngehlanga bakithi umndeni awududuzeke. Alright, ikona ke le ethanda ukungihlekisa imbijana but is not ukuthi mhlambe ke ithanda ukuba yihlaye. Ngicabanga ukuthi amandla omusic bakithi umusic unamandla, umusic upowerful. So kunendoda etrendayo nje ezobhukhwa futhi sengiyawazi nama price ayo. Ngoba bengiyibuka ngiyeya ngoba akhona ama videos la khona ibingakade ingakaveleli noma ibingaka record. Ngiyakhumbula nje enye video baye beyicaphuna ingaphakathi phambi kwase stage, bayithatha le ndoda le bayibuyisela le kabhlungu yabo khona ngisho kwenzakalayo. So into ke ithi ke le ndoda le ngikhuluma ngayo bathi sinqama sondidla. Ayi ugalelekile, ufikile ugalelekile kumasikandi. Ngiye ngayilalela ingoma zakhe, and wenza manga. Wena ungamqala ngamanzi, ungamqala ngamehlo njengamanzi ophuthu, kodwa nje ayi indoda le ngiyithulela isiqhoko bakithi. Mina nginako ukuhlaziya umusic. Ngithema ngilalela ngeze ukuthi cha nabantu mhlawumbe abamlekelelayo balenzile iqiniso kuyena ngoba umusic wakhe mfethu uyilento le edingakalayo. So ngiye ngahleka ke sengibuka ke la ama prize akhe bakithi. Wa ama prize akhe imayimi ngiyakhona i-35,000. So ukufika nje public appearance afike nje engezo performer u-18,000. Hey, you know. Alright, bese kuthi live performance yakhe bakethi u 45,000. No, ezinye zezinto angiqondile ukumaketha but that thing is ikhona lento uma kade umlandela umbuka esikhathini esiphambilini but uma usuqhathanisa nesikhathi samanje uyakwazi ukubona ukuthi cha amandla unikeziwe yena. Ithuba amalivela kufanele ulisebenzise ngendlela efanele bakwethu. Ngiyababonga nje abantu abancike kuyona le ndoda le ngoba ngicabanga ukuthi kunabantu ebebekade bethi uma beyibuka bangayiboni le nto le ebonwa u-3 cent. So ubaba u-3 cent nje ohlangene ngicabanga ukuthi likhulu iqhaza libambile kule ndoda le. Nongizwe bangagconana ngendlela abangconana ngakhona kodwa nje iyatrend indoda. Iyatrenda nje indoda, izinto ey'funakalayo ke lezo ke kodwa-ke angeke ngiqambe amanga. Ngizobakhuthaza nje amaciko engicabanga ukuthi-ke kufanele akubone ukubaluleka kokuyiphatha nokubaluleka kokuhleleka nokuzazi ukuthi kahle kahle asuka apha yapha afunani yabo. Thina-ke la kumgungundlovu FM sinayo le nto leyo futhi kufanele ngiyikhulume ngiyisho le nto ngingayihlanisi. Umusic ulayikhaya siyawudinga. Siyawudinga nje kubantu abafana namaciko esinawo la i-KZN special la eMgungundlovu. Abantu kufanele bashoshele nje balethe umusic wabo ngoba iradio ikhona nje ikhonela bona. So ngicabanga ukuthi ke mhlambe ke niyakwazi kufanele nikwenze, ngihlezi ngitshumayela ivangeli ukusondela nje duze kweradio uveze ukuthi yiphi into ofisa sikulekelele kuyona sibone ukuthi somisa kanjani yabo. Uma mhlambe kufanele siphume thina sikuhlangabeze noma silekelela ngendlela silekelele nakhona akuyona inkinga vele lokho, ukuxhumana nje sikhulume sibone ukuthi ke sisana kanjani phambili ngoba ukukhona kwethu ukuthi sikuthathe sikubeke la ofisa khona ukwazi ukujabula, ukwazi ukuthuthuka, ukwazi nawe ukuthi ke ikhono lakho nesiphiwo sakho sikusebenzele ngoba umuntu nomuntu unesiphiwo sakhe, especially abantu bomusic bakithi nje angikhona la ngiyayibophezela mina ukuthi sikwazi ukulekelela silekelelaneni wena ukuveza nje lokho onako bese sibonayo ukuthi singasebenzela kanjani phekwako sicathulisane nje with respect. Ayikho-ke into emnandi njengokuthi usize umuntu odinga ukusizwa nomuntu ozokwazi ukukuhlonipha nomuntu ozokwazi ukuthi-ke aqhamuke nento nawe obonayo ukuthi cha le nto le ikhuluma ukuphila yabo. So abantu abasondele bakithi balethe umusic akugwaziswa-ke layikhaya, lokho ngizokusho nje yabo.
akwazisa music nje la ekhama interview izinto ezenzeka mahala because iradio yomphakathi le